0: naba hurikiribo si ave chito abane okomikro kwesa heno okomaradio abo bakatuhurikirira tukasha sima coordinateri kwetu Damiano mapendo masanduku anduka ukareka itatoka neribwa bwiraha nobu sana neribya emuwaunda ekitongore ekikalakarire kyobuuma bwa masanduku ekyobuli mundu osi nenzera okandi shala abamu wanganza utrendi anza tu ninzera ngu manyisa tu wangahenia wanganeneha tu ninzera ngu nirisanduku tu ni mukuru moya tukasha sima jaye bati chefu wa chitsuku tukamwisima kutsevutsevu papa kambalume
1: ndio
0: muba tupokereyo ni wambo na mudepita katsanga Damiano mapendo na nani na chefu bati erivya buba beri babiri tuka eritarisha omuhinda no munene omobutuma bwa Dr. Kitoko Germain laboratoire adie la gloire yo atutuma echitsuko muba bwero bolo bunene ni wambo ya bye chambwa na chanjima bati ni abiri tarisha banabo munda undaba abakasa tu munda bakalenderera nani delegation ya Kitoko Germain laboratoire de la gloire na rwabandu bo siche tsuku ni bwambo okandisha olangira manyaza wa mwanza oko televizio kwa wote ha yeye mwati mwaka lile leo kutsevu itutandisa bulomo yenga mtu asaletwa loyo mwanza poso yenga kwanza donge pamambre beyo donge population ya chitsuku mwasinja oko mapokezi huku wenyu oma tupokerako no mupe huku wetu o maparwasi elutu na matusha virweri na riwe ngakira ya vape vwisi maparwasi elutu na yo matu wangiro machisomo mkutivutivu atunama minyadie la gloire ngoko ya vrihi kakuno nerungabwa niti mwasinja ni wambo avape na vanyumatere batu wapaka tuirikirira isi tuande troka tukava sima kutivutivu mukandio wa avare muno mtu alaba okobyo bumo wa masanduku avare muno ngoneva hai ngobakasira na hai tukandisi kukolo hande luku wa huko hako
2: Sinja mama president ukambe chinyo akome nana rekamba le mafungu la bienveni ila sala msangere chirao negato kirisi mari abo shi abana mu sangra ha umana yetu okumibiri ayo tunamubya tukakolo kubile biri opombo masanduku na shatreke mbombo okochanda cha kasemengo hokata miko kenzi kilometre ne botrembo kalolo mandere mangulu mutu hirile museka wetu ahorera sengandaye obusanano butsebu obunyo muyi webola bo abareza kwayo munabure ne kisomo bandu bakasoma kisomo eche rilu hukari omuntu makuwewe na katram abalu bashi bashumatsi yoyo amware watu abere hola akahola wa mo kasemengo tukama hola mbona yesu kuluwa yo kasemengo gloria mtu shigeni basi ngabo ndabalobolo okupeche hand
0: basi itrobo sini nzirangu manyi satu balobolo ya matrabu waloko wewe tuhamata shakulu hande lukawo
1: kome nanga hola mo kasereka kambalume firme eriri nalivo shi eria shibwe ngabo ndapole kwanza kwa Damiano na rinu ngali kanaya no kumati wa nani kahindo ngali ya bujira marte ni direktere ukuepe mabono muna wili ndia balimu ya yu rekata kuwa wabwira edisanduko kamile lezi mabalimu nao babi ya ngasibacha tomana ndilaru ngali ya bujira marte okuli direktere esa wakari niyo iwa nehiko kochika eche rila vya nani ugui mabwa masanduko iha shabi ya nani paluko vule kitanda benwa ni mshefu deselile uwe mutiri na ndabenya na mafanya kampanye uko bwi mabo masanduku abantu bakana banga bakeberera wa iwo bya na mshefu esa gute karenyo ka uswanga tukiri utino batai muyu munyo mu bwi mabo masanduku na rone nga pole ya mwala wetu yo herma ali ho kibango halia omutsekulu we na yuma holirie kabunu eji tukute kisomo cho monja acha na ronga bundi famie kambalu minyo bo shimo menye ngoko tunena lubanzolo o kibango
0: wasinja mama toma kuhikako
3: Donasia na reserve umiri. Na ini nga salimi ya iyo mama wasi. Abia kaswa naroko unyali anga naroma basambalaho. Na abarebo langa wabri ya hayi wasi. Kante shana pole ya chanda chechinumbi. Na iyo mana uwe ma horeri ya umachi huo makabu nweji na yutu abare tabwa yongo ko. Papa mafungu la namu buwa basi tu abari ya tukapate. Ama akisida waringa yobologo.
0: Basi bolobolo kobo si babiri tusigania tukaba tujya hosi ko hanavyo triko bya shonyolo basi bolobolo ayo na ininje wenyu ebiro byo si mama zaituni lomo muyi wa butrembo eria sera omosaba haba ulikiribanzo wa munabwire ngoko tunali ababwira chehende cho tuliko munabwire tu yene trimestre ikuwetu munabwire trimestre ya kabiri ya chitongore chobuma kwa masanduku ya were lakini ne mwana ya omumiyimwe yomaselile ngaba weranetri au sio mo territoire ya Lubero ne Beni no mumuyiwe butembo ah no bumo wa masanduku aho si

0: wanga mo byakato aya dafu mie nito ko bazalendo nero abo mutito iramu bo mamenge aba kita wam abo situto la tuto shira bo mamenge eche katu tesa munabwira nacho twangasha lwa kutobushi twatikana naye abakoloba abo nibere ribu wa munonti abakoloba bandu abo wanimu watu wakaronda biyareri wakaronda wakuluba abo biyareri wasuri kwa maotele kukunu wamabiko kwa maotele kukunu abandu mnyebabe redomero kwa maotele wakawa wanamuro mumepata kule ngapi mutuma mutu mumoya huku mumepata kule ngapi mutuma mutu
1: wasuri redodoma
0: wakadodoma wamabikano kwa bagale mnyewa wako mie nimetoka kuongea na mtu fulani mkubenyu hapo kwa luwa labo wamabe yandu unashi hanya materme
1: wongu kundaya papire wa mo naribu wangana hikiro kwa hundi kwa isi na yana hundi
0: ukare wa ya maakisa wabare mwa mtu omunyachondo waringa ni fulani owe mosengiri ni fulani rilo lewange nalwe kandine wa mayenga nama hikano sindita rahani mili furaka ndiwa ini nanda mula bako butu nashi owe no
1: nipeka
0: ni mundu fulani nimetoka nama vya serafasi fulani hale mkulu wenyu nine mkamiya naye
1: wamalwa kwa manda
0: nama yuluwayo narobo oloni lwa na utako na buri mushi iralo
1: wala
0: naro muna yulure kandine mpake eno ne safra ayongala huko bazalendo mwenye eseyer erebe ya rako wane kia kubo lakini trume nyango kona babakatu tesaka kutu wanengirano mwende miyate butire buzalendo nje wabereba asamu tabiango tukaba ndokobi yala tuwabri kubiyamo homo wabereba yengo bangashesu biyako batu evi tsuku
1: washinja aloro honorable wanyanze
2: kaha nungazuka na shima wa askofu mwapatiri abana abana 1083 be urumushi mba muliyoro
1: okay
2: lakini mutubure kino kyo mutubaze zya bushi nabandi bandu bako ba medite kucho ati abana 1083 bangalishye ikamuno hawa mye kibiri ati basaba ke romo ke huwo ari romo asamo kapo mukale tabo muti ko mu kumanisha bo muimani imwe kuri imani yabo aja tulaye tubaze zya bushi nabandi bwo mpatisho mo munzi yapanda na bahambecho abana tukumanisha yo muimani ngane felicitation kuba koro bushi bana mutroka kunde na mnubre kwa waka proklami ya bandu awa mwaka 3 mese
1: okay.
2: Mwapsio bo harimasimu umawa wazalendo mabariyari ya yo ama bariyari ya usha yo ngabe wazalendo ngabe wafardese ambo lobo anzalu kwa rekeba abalako baka udumiyavo ambo ye konstitusyo kumbi ya shanje abalako baka wabate waka yombuza na mkonstitusyo ambo haa konstitusyo yarekire utatuka utuka udumiyavandu tuka utia bandu babie babie wazalendo alakini chikale kito tatu walotu kwa hudumi yapo bati ambuye kositisi waka ya mbuza na amo yo nunga evita kangana yake e priorite yetu etu nga kolako siiru ambulisha nje kositisi yo evi ere kola neve nene eri hudumi ya basudabo eri hudumi ya bazalendu neri hudumi ya wandivosi ngaba humfano mumbu wati ambu wakapo kare 430,000 430,000 ni franga ange okumunu wanga ye endambi ayo msudaka akabi hiya akatutunga Dufu na watu serende kendeke Buna hapa kwa 430,000 Ya 430,000 muneburu umodesa ni desa dolar Wabisha handako desa dolar umo 30 juru ni 6.5 Umo 6.5 wabisha handako mkari wako mutoye muneburu ni 6,000 Yendi wangarele 6,000 ya umoe wale eno Wali umutunji, wali umosubui, wali umutunji, wali umuolo 6,000 Etino kemboka chenyama ni 19,000 chenyama yangombe
1: Okay.
2: Na kukira wina wenga ya kumwe se, unwa wabwa wabwa sezi mile, nani kata saka 30 mile.
1: Chika sondi wa chitisi.
2: Mbeto ndibu anetre, hani ya balume, banamuri ya 30 mile, dolar. Nari ya musuda yuka tsungabo, inari ya 10 mile. Omundumu umu inari ya basuda sa sengandu. Omundumu umu akari chinsas, ya sa sengandu soda.
1: Wamele beba kakura ya muhanda, wamele kiku kikuwe chikuwe. Kasi tuwe setu le basuda
2: tunamuwe.
1: Setu wa tituwa na mpokero, owa madesa dolaro kahula.
2: Abanduwa kesi nyega lomo sterma. Asa kwa isungu mubiri, yuwala luha wa luwao. Na luha wa luwao malereze, mba kasi wa taa, tuongere wako sezi mile ye parijuwe hii, kwa lungelu kama ni kukubarie, donk, ayi kata nda, ukata nda chie wache no, ndabatrewe nyumu katu ulikitu ushi, yomu luma yuka vote bije. Nerina yi angera, rinjenga de 30 mile njuwene, au ndo uka nzungoria, ali edesa mile, edesa dolar. Ndoko nani ndo balo mesa singa dukuna mawu. Wabi yadena banganga na wali mkoba neva atia. Ndoko abandawa kali ya, ima kerembene, ina liya luhande lu UN kusuna liya chihinga abando wiki imu tolo kumabuwa watu hambe baki haba abane kenoku watu abando wama tuwe tira wazalendu wabu muna muria e 30 mil dolare yeyo abazalendu wabu mwaware kapu wakari zero muka tuwe miraboko tuwawe troke solisyo yeyo abande wakari tuka kolabia tuti ya basiki tulibidiba tukanga vinga vinga vipofu omwaza katu kola woko amabarira na byanefu muyi wenyu muni abashifu deselile muna bazala ndo kaizwa tuma sute civile ba yonere na bakali akushombe ndo karenge bakatwe mira kwa bandu abo omuntu abezwa tika mushifu de nyumba 10 mushifu deselile ngamba waya herro kuba lume ongene bo buyira mabarira nafa kabya yakundichi aba depute banga nasa esebatu kuba kumereshi uwa tondana uwa gungana uti abalu mwe mwe
1: wanya wanyanze obuzalendo bamabwaranga myakibiri kuti satu abantu bakamona nabalume bakulu bakuluseke banaba kali wabo nabana ne tunashe wabo eno omuntu mabesuba wabo natashya kali ngo kwabya kali Echika mure machecha.
2: Echika mure mamu jaji ya mubira vera wa arvera muhanda. Kukono kukua miseke wari abu nubu wa arvera nyama. Na wabrivera abu nubu wa arvera vende. Wabrivera ria kabure rekondaka hiri sabashi aluha. Masho omruche nze uriko watishinga lomu lunza. Neruna sunga lufranga. Tushanga ya toko mubiri. Angaya kune jibuliteri. Angaya kune jisukudu. Ndewane wabu wako kune jisukudu ushi. Ukone kwa kawo murekana umurekana.
1: Namba luba nza sulu ndashahu.
2: Awa nzula ndashahu ya guvernema. Awa luba kari ya behenga. Bia kinzasa. Okombe nengumu. Ulo leche henga. Tututuwa kwe sabo. Tututuwa kwa lawa. Awa nzula ndashahu.
1: Okay.
2: Kwa hivyo tutuwa kari ya behenga bieyo. Tulie na hichi. Mukawele na hichi. Ndukwale uweya. Tulie tukwale uweye. Kandu kuna mutaka nashu.
1: Na bakaladiba mesi nye na bazalendo.
2: Itu wasinye na wadepite kwanza. Aba debitu tuwe sinye na wabwa kwanza wajibika mutonga kabe ula. Wakari shofanga singa nangu shumushaji.
1: Kwanda wanyanzu nabirubu te basuda seba nene.
2: Seba nene wina wazalendo seba nene. Mumunyika te wadaba chef baneyo.
1: Seke ngu kasungo mumunyika nangu wa nyabeli mune bazalendo katre.
2: Ehi.
1: Mbabe bukana mnaibira mutu.
2: Nakana kakalba kwanda kwa mutu wa kubariere. Akalba kwa katoliki. Akana kamia ho.
1: Namba bandu wanga nakatsimba.
2: Ehi ndi wanga katsimba tuwe sulushika baneka. Wakatsimba masina huta. Sevro mandu wa kikuwa ngaba verba satu. Mesi sulushika baneka. Tutomwa wandu wakasabulumui. Ewa usabukese wa nishavi.
1: Okay.
2: Aba debita tu tsimba tu kwanza kundiwe luvili sivete mbundu. Mamabi asetu wa hambavo. Tuwe mkari ya 30 mili muyaji. Mkatuwe mirako wa zelendu na wasudari unyu mkapa walufrangalu nyonyo.
1: Okay, vala.
2: Tutu hambe.
1: Mishi sachike.
3: Na vera sumba munu wa muwania. Au ndi mwakanebu ati ya babi yayo baka lomo wa MV3 atibuwene. Njingi wa netichosi tubuwa tutibuwene. Kundi wa mwili vye goma. Asaba lua nawe goma bali celebre kusanene leopard M23 yuko uti uwene wa muli chetu honorable mikapika banduluze ba masasi echo ngakuburacho eso washishebu echo abato kakubongola hano bana bana betu omuchanda chabo wanyenzero ngarashunga no munewe rino muzalendo obuli mundu woshi ari nenzo umwe yere kunga abana betu abareyo na badepite abareyo bana bandu tutuna balabaye muno Eba shatuteba, lekini tulene nzuma, eye raha maki yabo. Ngendo suba mu territory ya Lubero. Hariwe kwanza Nigeria, akala ve Lubero. Hari Machozi, hari Kapako, hari Mapera, hari Kanefpe kanukabari ya Yuhunere, sinu nito kuwano motere. Hari Tade, hari Mohasa, hari Simisi. Na mabula kwa babere, amena wabande tuwa vero vulao. Katongo vushavo, situwe tobu uwa, nerio, ebyo murebi nebyo chitange. Omuluberu tukobutile buni distraction si twangare tirotinga information ya lebire halu ku radio moto itwa ba honorable ni tuwe ku mwase ewo no muhumerere si tuwe no mu député no muhuma ayikubate abanyisombola babo bana muheko ku himile yabo abakugule ya matina ne yonyo ya versa la yumo mumwes etukobutile nyoba député muuti shida ngende so ku 100 we ababa kahike iri kisekedi batiete di siège yase Abanda basoro muluberu, na abanda kuno na wandi umubeni, usanene yama yinyu ye kipolitiki. Kashi ibita na vye goma, emvetorese yengirayo. Lakini vama reto mulu membuyo ndima, ama tole kabalu. Mune mwire mwono, tole morere. Ogo buhotie, tumuhe merengi. Abiri wache kibuge frase ya kinjasa, bama mutebetaku. Kushi mutwe ni chikopo. Yani chikimu hachiti, tuwe misonga ito ba politisye, nito ba sosiete sivile, na vape. Tuwiri ya bandubo kwenene na utukanga la wongo mutweru awakato mwole njingu eba na mbubakuho eru kundembienu abadipitisi muta sungabo baka senu
1: esolisyon nichimishi
3: esolisyon yireho abafaridese nebetu njene ya ruwenda renu abafaridese ba ruwenda sibisha wambu tuwa mwambu mama ingera la mundu itutuwa viribye vizila itutuwa balu anawayo abababa ba ruwenda tuwa virene na magrupe awa ma whatsapp akanala umuterne ruwe abandubo luba mwule vye varubye Ne tomabi andari vya tukabuwa Aba depite Ba mune mwana walo lao kubo Aba ndo wabalewa abri mulubundashi
1: abantu babale babiriwa mukatanga tulingaishi kiri sorongo kuna mulavo muchanya bakatulengirengaishi nerinyo ba depute mwase tunasi kumabere pokeresho franga busa nerishenje kitabu chemigambo muka muti mwagani ruku chitumbira chitwa singa tukendele ribya tukalule robo lechiro neryo Grandzale kalu mamaleno no monda tunamuhulia beti ari kuti tunamwishi ninyo bazalendro mwishi bayi kwibitsuko ngine shibona mukulu wa bazalendro yongabo mune muhuli ati haa tukate kibwa tuti bazalendro vingiro musenerji ngande ya Kinshasa ene sungana nandre no mukulu ebana bakabara tiriki esho franga namuna bwire shesho sesisha sakunda bano mushonzera umabiyeri byo mukulu we the first iyarme Simumata mwenu, ambo mwashe timba timbenu, nende, mwama kama sungali wakangahe, guvernere wetu nesomu, abahema wanumu ferdese, baba yukubi tumbi, na abahema tukane winga tukadu tena abu tuinga bayiri. Abu shabaku, abu shabu kubi tumbi, ashe hiraba ndevando, aba nesheri tumiko mkazi ichi, eye serekali.
4: Wala, grasa.
1: Anu inabandu wakudishu wakili kilumbiro, aba umerere, aba, nerufuenda lererere, kangabia nakata chambu aba umerere, Esho franga shirikali ya balume shishirikane sindi ya Kinshasa neru ni baba ni bakasho mumorero
5: mumorero
4: atuka mishisa
5: pasenja
4: grasa bwecha ucho luba luba
5: diyo cha chungera mumorero sina shiko bakisha songo mumorero wahe utu lengiro mumorero otu re mwono tukaka na yako misisa ngata sukana subyo kocho wati ambu tuwabere bereribia tuka ulia vetu tunamuli Sio bura mbune twanzire tuya tukaulie vete.
4: Munanzire mwara muta.
5: Tunanzire twakolendi mibiri.
4: Ya iso sirera.
5: Pero echeho weretsandra chekare ketwanuba. Nditwanatula emori wetu etukana tunga isho esho mbene. Twatunga yeshionde. Lakini votu namukani apo ndipo bakana shiriyai. Ehe, obutu ndebo shobo bakabia ibakashuba yobutu ndebo tubwe nyuma. Ayobwa yonete. Echa echache no chereho.
4: Takacho.
5: Aba ndiba nemu wambu mweme ventro mama gana moti ambu mweme ventro nganuwa na kulengena bandobe tukutu kakanaana abu hana. Tukatwa samalera obu shobu nubukoloni. Obukoloni sebota ahua. Nubukoloni eritende hua. E guvernema ikatu distrere. Ikatu fungebe tambara mese tulangira. Kundi tuwamave samalera. Mweme ventro sa hiri hikohoche pesi aha. Etuwe nebenea numutu wa tutiaba na vetu, ava nande nande nande nande vanemu. Bo, aho halichi. Eche kareka, M23, ava na vetu butu nashie. Eba viva nye goma, netutune hano. Halichi, kumbetu wa minyacho. Burkesi tu watu kawusame miasi ye Rwanda, Rwanda inyomu vana vetu butu nenavo hano. Okuba depute president wanyenzemo watu kuba depute bakale sho franga sho bure reri bware nutwe leno abali okubitumbi ne basoda ndero ni barashi eske ba depute beto boto atsa kuroko province gouverneur murashi atatu wera ko bana mupokera ko bakapokera mushachi bakapokera mushachi rero chitumbele none cha basude Nerasaba sudaba katsa ndraya. Leru chitu mbine chabu. Nero mutia yatole recho nend. Njena mana yube mwati ono. Chitole recha sovanga kere. Chiriche vecha basod. Awa kagale na hambacho. Na wabu wawo maenga vere. Ebya hora. Kundia ukire guvernema ya uwene Musa.
4: Heri mbache sovanga cha basoda. Heri mbuche.
5: Ehe.
4: Ewa hambanga hai. Na mbamu roma tahambe chondo na watabe wachia.
5: Arusu ulangiri ya miventura kwa yonye gomu. Aba na vetuwe noka kuba nemu ndibuba nikiri ya gomu. Neruka ndiba tu distrere basha usahise somo yebeni. Kandiba yono mwana wetuwe. Reroe mbini kakure wetuwe. Yono mwana wetu. Ndiye ni distraction. A politiki. Etade siyeze ndiye inahamu. Ndiye inahambirecho. Etade siyeze ngumerere ndiye inahambirecho ya gomu ya ikawete ya miventura. Eske aho ukita kumbare ute
4: Uka sondibo tucho kumwiso kwa vyo tureko
5: Ehe Vyo tureko Enga sondiriwa neteno
4: Esolisho nicho kwa hibariere hirieyi Esolisho nicho Nichikebe chunacho mkende buwa mabibu
5: Okongambo ye hibariere Esho bariere sisi andesha ahua
4: okay.
5: Lakini chitorere erewa kumbe omusoderiwa umusuda kamilifu abakulu babo batasuka babahula kwa bakali kundi asaba kanga jeba bya responsable ya saba kala ngresalere yabo kosheba tatoshe kamuyo asaka fakali asaka ijianga je
4: raka grass na tundubamya tu hula kwa bakali na tutu edifra yota kuwekea kutosha na muna tubatu hula kwa bakali kundupo bakatu bari yako pwa naonga natawote manandije na maveria ngabi munaenda na kanyuma na nana ta piga na chilamwinda omusudasi mangatukare muhula kumukali naye anane mpango ererabana no mukali nebyoshi sibangatukare bahegula chat abasudasi bape akungo wamenya chote
5: okay chachino abaso ndi abape chekala kana bo batroka nako basudan abape nabo kuba ute bakali kumbe to bakristo tukana atoshekana na rasia ya kumbe shiche toke kana omusuda ine defense chatoleriranga jo mukali chekareka abasoda ba mubutu banabakera bakali abakali bakashi aweka neroba yokofro
4: okay
5: babi yokofro asaba kimuhe konze na subeka kaya irati muri yake
4: abazalendo muri abana bangahana bali asibalira bakali mebani oko okubariera
5: eske abazalendo betu tuti sebe pokera eske ba mesebe pokera bautu ukazichi wakakola yochi
4: okay
5: koma tipokera kumbe sibita reklame kumbe balwai ndeba nabe moche soti banabe moche soti echiri arekeba ilusha moche soti bahuna niti ebiba nebene bakabwambo babe rebya rele FRDC na bazalendo nero kande bate bakasha tutsonga nero itwe tukita shabi arasiya
4: okay
5: chitolere guvernema bahireho akateba tuka umakasa na maparti politiki eya byanguma kundi maparti ayo wakatutesa
4: okay chimwana mwana rishasha byanguma ringarikesha kalakala netiganda bande emoha byanguma na shambu yanga na shabya nguma echalinga changana
6: tabuka ndio senta shumbe byale re ula badepite benyu abocha mara kena shumbe byale
4: badepite betu kutse badepite benyu
6: inji yesene ko ah inji yesi ndio ko mudepite nga ko bwera
4: okay
6: ngabe ko mudepite kundichi akambachi
4: acho mwaka mumana nusu kana tukamenya abali ku badepite
6: demila bendwiti si wanganyishu muri chabiri tuli kwa tetu wa chabiri tuli
4: okay tu yeyo rutunga
6: rutunga rutunga rutunga kwa vata nga yafo tevo si hende vya chendo nafu
4: wangana shishira wa mwabere wa chulo ndibu
6: kusangwa chenyo momu utwe ama bariere unashe sana biendati mwona shienzirai msienene nama la baby chindwe ere rukobwa erilu kwa balabala aho
4: ndando
6: aho hali ya mukanju wa civil hikaramire na mashana hivu rahove tamu njena malaba Eriya ikenda tareru kirebichindwe oyo ni muzalendo omwano yama kwate mama munenda mukire ni TA ama somba moto ona mwana malangero mwana ye akabwate ne muletai me ehendo bora ibura mamoto ati mamoto abantu bangana shitani raho konde niwambuli hatandere
4: nero ama bari watu tukumbe twabura abantu bakwenene erihe barriere ne normal konde swangala bumundachi eitekengeresa ni bawa kumbe tutwa bwa tutalengarere hecheta sini trakaseri omundu akahongolo moto mwewe inene chatu kumbe ni alaba monzera nareba kuburambo enzira no rebi yashabye nenzira wana shiga hano hengemo obosi bubandi funa kwa mena chimwana mwana
6: obosi bubandi
4: okay
6: hanena bandi bali omonzera korudo ini bubandi iwe wa utibwa enzira kwati njama bariere njale no sene chisomena kundi nje kwanzi njenga nibe na mu baba kumbe sene ngalani kundi abantu banemu mala gako bwera
4: kumbe wabere ho
6: ehi bariere yoshi kordonga kubura ehi bariere yoshi natola ria panzwa iha ho no mache ho itwa bya liberty twa minyango ko twa mabya kwanza tukakerwa lesa lakini shi wote sabya isibata sha kusumbua
4: mwanzi so nasinga kunyoba mami nyoba nana leno nyoba mami nyoba nene na bakayo muri abanene bakene ba mama Mama tahongoka na hema keke na rumwa panzia mabariere yayo simu ta bitu weticha
6: ndio
4: na rutwa baba
6: utengere wa kwanza ibwa ngere wa kwanza tale bya bantu banga akola biri hole pangoye epangoye ya bichi le safra yotukana la kwa butembo lakini babiri timyo muyoshi abantu babere hala na bonda wayana kuko ngata kubwera na rara ibanero bariere leta zang ni za nini Nizanini mubalabala. Injani tese hali kazi yabe ba mabariere, ba mabi banatuhurikirire, dongere no bakale sho franga sha bandu sho bure. Batuke ribu omunalu yo macho chi bakande ba omunalu yo macho sochi na rutwali ha mabariere. Sipanganerere hawo. Na bade pitia bona abo baminya nabo ngo 2011 sebe ndeshata banano murenge no mu minje yono.
4: Okay. Sauti. Ah, metema ba Kongo ya biri tweaka na ya biri bunika zero. Na ruba seringa bando wakabulo wa rahambere rako na hukumbi ya bando wangana hamba. Kwa bita beti. Na bando wakabula ngoba, ngoba hambere hai. Omochi kuhimobe shibutu mabikania. Tuanganae muha nebe tuwabere habamo, nebe tuwabiri galirania. Mwa bandaba umaba uma ebiri ya taruka. Kumbi ya bakulu wa reteba minyangoko emetema ya banduwe ya habe. Ama isa biri yilinga kutsebu. Ukayo kwa cherero uhi kire kwanza kenzi mila. Watasha rahanefu milo kwa barriere. Neruka selo iko machirero uchi uto kwa ranga sengi mile. Narubakaba alangiri niwe sungali ambu sungali ya mashale rumo sengi mile. Kwa shendi ya birishi ya lomo omonzera. Kundia sana nabi ingitza umwale ndelende uka hiko kubariere vazale lomo sengi mile. Uta. Ah, sengi mile mwaka luba hulayo batia mo mwwe uwe. Mwaka masunga hongeleza, morukumba lo hongeleza. Sengi mile, wa ikande mbu di mile. Walo langira, wata langira uluwalu waka kule di mile wabutu. Mwende na ye maisha uwa nuwene, mulishu wene, neru basi. Neru chikepe chabulige omulu owa kwewe, yukata tukere kuhotera, pana banangu, kumunali wana banabetu. Neru basi ye, tunemugalua nobo nyinyia wapo, pete tere na banamugale roko wapetu wa kweyo. Kukumunamu wa mutinabu edisalaba sunga katsai, kutsa muvemba wetaba, kutsa kabule kebendubi yabo. Na barengera sunga koraka na ngaraka kalakala na ba kulubereta abonorable ba mabe haba ne busana na magumo bando ba berlo lako etwanyira na selembo hakebya mundu ake kwa merwambu ivi na ivi tu buye oko mwatsi mahome tarutu broko mwatsi wa kwa mire
7: okay ngetse kwa na pero ye first place ali tan commerce kumbe mo posto se terse tsupa chama utra
4: okay voilà
7: okay Obo komine quartier Chimbulu mu komine Berenger yani MK inala biro yo erikana Saberia MK le biro modere maputo oku principal na lo lebo here le tu le biro maputo mu principal sasa onde modere ala masen ba full power na ba namba to modere ibo ba bringiria o maputo ba namba tbo maselile Chimbulu yo mu ipatram Ibo ba namu ngira ere population. Ibo esama poto ba namu tsimba ere population. Na ene kana ye ye tsimbe ndi poto yo kuhine poto oyo full power ikatsimba. Na reclamation population bo mo quartier Kimbulu wa yene. Bo ba nsu ba tima hono basi uya bo ba na rabble ba reclame okomatsi oyo. Ba te kura ene kango kuna mtu sumbo wa ho kambali hano. Itwe seta tu hako NK. Na tukabili kira e full power. E kuraika hika saa. Yo tukabesa yako. Kandia NK nyewe hika yitu. Arasati baba poto. Huwaku hina wa full power ikati baba poto.
4: Wala.
7: Nero mwazi woyo wa honorabi.
4: Obotse buba.
7: Kwa kuraika na tutanda ya monoyo NK. Mureba inga tuangaze shini kuraire yeti.
4: Mba tutuke ndibu wano kukuribu yate ya hika. Ndano ya mata amete mesa. Tukaya menyatu tina wango baso sirabati.
7: E full power yo yiti. E population kende ba bingira modoro mo ma ba ya stala ma nyumba direct mi mba to mikura ba tu ba mesti kare to mikura e population ingira mo ma nyumba isire stale o modoro nya kende direct complication yere
4: okay voilà e bonne bi kura jisle tari bu acheke tu bwe mo chikuchi ku munda musamale nda mi ko iso shira
8: ndio acheke chonga ndivua ache kwanza chona mahamba acho e shopoto Tunga deja ba mabire shopoto ngibiri sho wao na ruba sha labya ku kura hakuhi na hakuhi deja ayona problema kunde ekura ekana kurana donc omobero be kasember tunga no shira manyumbe nyaramu lomera busana ni kureyo ekura re bya mbuya malaba ayenda hano na yenda hali akombe silula bya lobanza kunde omande makartingo ngomogoma mabika ne katri kuro ndoka na lunya kurano kushukura shushi Aindi ikali mi uwe brashe indi, indi ya limiwe brashe indi. Selema e problem hoyer. Ria rebya, ishukura mnyesha rebya ngoshe katholo urutuba kiliya babu. Donge, ene kaya nziritu imiayi, nabe full power, nabe wanziritu itwa shimi yabo, nabe wa ebe ngeromu makaritie uko watu. Achoba kekola inje, selu inje, kumbe banga nikala, iba rebya ngoba namundi hore kirana, erifanya interconnection, Puruke abo shiba bibanga naira abakiria. Na barana lwe kandine e kongo full power e kandine shirikura. Ayo bakasirano muriro kwa kobaliye mabalako kandine bisi chikumbe bwiringirano mu manyimba mokera ker. Naho ribo batubo tukasa hano kandi yo banamulure terengo merera e probleme ho yire haho ekura yabo yika hakashabya chero amanyimba akashaka kama murero busana na shukura ribya haho merera.
4: Wala.
8: Yene na na mahotasio ukawaberuka o chicho ukarokeyo. Dongo alangrango kwesho singa amahotasio eye enka yiretye ndata okoye kongo fulupao washa ikahande eye kongo fulupao yashabye ndata okoye enka amulo bakasha tumeshukura chabwesho tunemtwa watutre ekura inuan abale monzereyo bakasha pate problem ekura ikasha koloko bandu kwa kabye monzereyo
4: wala wanyanza ne explication
2: ah oui en fait asaba kete le chusinga nomocho oje tungo bona shicho chusinga shangala bahumerera SM amari nyawa verewe kura mbalimbali shangala bahumerera amakuru wakala ba wene ka wakala ngrei hakala ba itambete itambitika utsu kala mo station no hondi no kwiyo ku butungu merera kala ba heyi imitika utsu ba station yabri ya transforme mu kure yere eri bya kosome nero ngata ko babando ntri installation me ku nete kwa nilikwa nene saba abanya saba ba yatu Mamabla tsukare no gatu bwira lakini tu abora bakulu bakulu bekiwo ekiwo chabo abache fu deselile mamaba china yuni riraya nire bana wayo bure mukulu e commune anduka abache fu deselile basu civile mo burengera mwei e bakineto ngibuka abandu ekura ene ka ene timo ya mama we nani e beni awanasolwa bererwa e poto yabo yomutre muyatrera okutonda bwano kino kyote echambo ine mapodori mundaji Omrabe umirayo ne wabu umirayo epotoi no murero yatero kubata akuba akuba kenda abakalo mundachi tuikalu ya timu abantu ya holi abantu aona nerio
4: bakumbe metse yabe waretero bwambu kumbe vesenga
2: ina mutende bwa remplace so dozungu bana mutende remplace iyo yaberluha ngo bana muwasunga yo turu mu territoire eba ndonde holta ndoko wonde nere basaro wa berluho yabakalangira ki angana trail nere basaro yo basibyo mu ya moyi ngo baberlangira ki
4: vesenga be mabe
2: Ah ben mabei ndi balamu bana mu remplacer yinjine ine wabikane mushi bibishi kibino ta meko okoyi ndi mapoto donc ya ba ba katuteva
4: okay
2: ndario omobyo shiyo abanyenga yote banya saba bayilu reko kundi munonga na horere tu eyo kutse ho wa ubale is the cabin ya ko mapoto wa ri ayo ni we uri ne hatari nene kulanga bandu bushwa na mama mama shangani beshauri mato atirusinga sala okasala bandu kuna tukitwe sala kuna tukitwe sho awo homobye antenne ye e telecommunication omabibyo mosha eya ndeni eyo hakabya na mafe ama mafe juli na abakala mafe juli awakabya mafe vibratoire awakabya okojo talesho bolo shingesho awakana mukuika ku wene wene kuna bantu bandoka bata ari byo kuine ndeni ngande mushaje telefone ya sau me hanie bendu bika kuika ko no mukura bolo mwana bwana batse mwana batsanda nricho banga cha kola egongo full abantu bona mabwambo ekura kombe bya senene ekura kombe yabya Nende yabye nende yabye. Demora da rulaka kaistali kurayo uyumushenen kundisiri bakiria. Ade bakiria babulireyo mebo tembo nire bakiria yakara try kunda bakara handake. Mebo mushene sebere ha. Sibali yabone niyo mafranga nene. Nera bandu sho karanda mirumu yo butembo eno na rutra yilira kuzonya butembo. Ero ya teseka no muyina nganahi.
4: Okay.
2: Na banya saba bayilu reko na banyeneka baya bandu bushibi kurira kunda bare tayo. Ero kumusimbere silo no momosha ikala bakontwa pesa pesa. Awana kala momosha sibe kushukura.
4: Sylvain a cheke okala okala bro kochende
9: okomwati wenka bamabichukerelwe rabatya maneo ni chindo changana tuwa ticha no machanga tuleterobole itwe twachukoko kura yenka twatukwa zatyalinga situ nishaendani memuna bwire bale mubyanga bangana endani ya netu
4: bali mutsukerela mbabando
9: kundine hikura ehe kasere pembeni pembeni ehe Inje frashema na mpaka munabwire omukuloko bene kama nhandikira message na munabwire nabikirayo muna mubrandi kurama twiko ho aya manubrat toka kwayo hamia kuyingine kundini anashiko nengoma na message yoyi chinano ma telefone yayi
4: tukesha mukangania yayi
9: na ropa mabichukeria babelangire potu ya mabe yayi handa handa nabwe baratrahin ekongira sibuka himbo moyi barumasa bakaloba namunabwire uri mpate kupire ibalu bakwangu here meko batabya batya kamutuhika nokochikachere waza abanga nabuka Mutu watu kwa za tunia mventuwa ya vire ngeresa wana chukeibu.
1: Mm.
9: Busana na makomplikasi wapu eisi ndishabia eva na bakalani.
1: Mm.
9: Nario, vama chukanda
1: kia. Namba shukura shase.
9: Shase bakandi oloba. Mm. Miava
1: nduwa hose wapu. Kwa nana silva anema karituka wutu ene kine mwisha hikenukwe.
9: Kundingo moropo ye marer. Sinashi. Arenda aliba inyoriria.
1: Mm.
9: Sindisha hikaringa enka.
1: Mm.
9: Nung, ni maeneo mane, lakini vakare keyo. Inene shopoto siki shatari sisi reshatari ya kusing.
1: Mm.
9: Mewewe vali mkwa merera. Eya masero hundi vali mutivite isho sing.
1: Mm.
9: Iye inene isho singe shama bebe we senga sisi reshatari labako.
1: Mamuna.
9: Merona hundi ya mabisha asero mwanga chamba omwe
1: ya. Kana nbaka tebeta.
9: Na ya mabile trai shopoto. Na wibakaluwa la vya isho sing. Merona mwereroni ya kandi hiko mumu yoshi.
1: Ngono kwa shishukura shasa. Tukabure chocha ho. Tuhambe. Tuye mushimba. Tuangana ye mushimba shalamu bana tetubro kobire mushimba chikuhi situandikane kwa bana ne katambike tukana mutebeta
10: basi wasinja okomusiri awo wa papa wanyenze mu mushamweyo mwe yabere mu kalani na kabumba mbirichi siwe ne roche bande cha bere loha cha matiru ku nyumba chabri holi abana
1: basatu
10: nero ibakatutuma abakalani ambo rubanzolu basi kumbi mwetu weti chakulo, chinyabu trekererinyo ba honorable. Kunde nichi habrebya abo abakabu ambu za maangete, za makolo nabehe. Nero batu basi kumbe, muli atu watikaya ere sohalo, kunde owa chibanda atibasi neneshi nashi kukucha luhire. Na mwenye nyumba, endibane wa meni tireche handa chai. Eh? Nero wale wabati ambu basi, nyeba shakulu mutapi mereo mbola uluba nzulu basi unashirile nongo kuba itwiri ya beleta
1: ok ok
10: mishisa yo mwati
1: mishisa tare
3: inga teka choho inga wende mbombo kuchihanda eche hera yaba na basatu lakini na vandu wana waka kontroli mibiri yabo awoyi utukungurubani akana lewa yata haa efurese leta shahamba ingi nisubi omwati woku weche banda owe chibanda alibine numu yetimbo ho chere. Kumbi mwana lusheshe umbirikesho ho enasetronda. Esinda eshe bimunufu nani yuwene.
1: Mm.
3: Hili kuli mwana likalire. Na tule ho eleta. Tule bando eleta. Tuwa mabe jitawa lokuchi ho cheno. Kande tukiru mabisa ndia. Eleta yinene droa. Eiri ye hikaho. Na apokaho lombobo hanje. Tutu asabana basha kulo. Abo beto na abo lusasa aba. Bakana tuwa na mhakabi yoka hala mwabu hanji. Mwabu hanyi abo abo. Neri wabalome. Ebe mushimba. Ne sosite sivile ye mushimba. Nobuli mundu wa shiuka kulumubiri we mushimba. Na mwote mbuwa ndiye na handa na handa. Tukituka kontroleji. Ebe banda. Kundungana lebe banda banda bebe banda. Bakana kukota ebe banda. Aba kata tundishu mbirichi. Uwe yerebia. Waliputu puso banda babiri nyeche tololo. Ebi shebio nilibindubi yare konga. Uwe yerebia bande. Eba nendeke, na matara mchamusha kolowe tukamandi, yuaka forumi ya bandu, watu, embere sherebo mbechire, eriko kutieche bandu, kumbe suwayahu, ewu natamiri. Nerumusi mba yanganabe ini ya bandu, ewa chinenye chitololo, baba marakaba naba era, eba era watu, eba hola.
1: Waenda kubyoko watu, chubale tubu
3: watu. Luaviri tuika.
1: Ok.
3: Luaviri tuika.
1: Kumu nye mpirichi, amenyango kolo
3: manza. Luaviri tuika soku liyare yiremba. Ara kere tebe tabamu watenaku. Akangana ya kanuke wekage enderebu tu mweneri kalire.
1: Ok.
3: Nga shima yuri ya butaba na bane. Ve echerevate. Yavere yomu mamavere butaba na bane.
1: Ok.
3: Vanamu humulanda ekenero. Itutu utiyo kuwa. Numa wangira nibu wa konze na vila sana vanavaji. Vabu vani ya hao yomu avita hangana haka ya tapaye. Iriri libya nete. Iriri libya nete. Eyaba vire ya waka ya seba. Sine nzira vanavaji wakala vire kukombe. Meriri mbere mbere rikalire chikari kibiche bibi yabete ibyo twigire merere mbere rikalire
1: cyetane
3: bana bana kuna bira sana bana nibwa konza batatu toka karasi ndiye mwese mu yamenye yangalola niri mu kulu wa jagana rero tulambere abana lakini tunenzire twabe bahana kalyo katutwara na ubuhanga ubuhanyi
1: mesheza wangana bo kala tabana ba utuka ba butu wa ohembire no yo bwame bakesha so bamu
3: itutuwa hendra na basha kulo, ito baba baka luke betulu. Ya ukabi unamu mkwa menyuma, mkwa okay. Nibimubiria kakwa.
1: Washinja mishi za zuba.
3: Na mwameri yao.
1: Wangana mkwa buti wabarasunga nobu kamana rote, mubi mune mule vya
11: achitukiche. Washinja limbe chinyo. Yanacho lubanza lwa mabani kalutia kwanza bolobo lokochi hand. Bo echa kabari chako. Eribu atuti tukendilwe emerokowe okowe chibanda yehe. Omubiri esawa abrikolo omubiri wao. Wama herane miti ye wao. Ndu wangana abrikirwa kwa mundi omuti wa uwe avoka wa harebe mwama abito wa mundu ama bisi ama bisi anilipapa. Mukaho likirana abinyo lubanza no minyo muti. Ngoko wanganatu wale telefone yoko shari ya matimiwa ya mahera. Mukaga ba. Kulisiba kuna hindu wa risondali ya.
4: Bahurikirirane.
11: Bahurikirirane ebihanda bibiri owe chibanda. Nowe no wabana.
4: Okay.
11: Ngoko wanganabio wengeze. Nowe numute enja. Baka saka sirere ane muhurubana akatebito kukanyama kukusi nangiraho mo. Inatuwe raho mongeze yao. Elwa engese ya ndio ya matwera mu mundu umure ye yeah. Bo echibanda china himbire naye nganala
4: ana munda byarela kuti ye
11: akeleha
4: okay bwana
11: akeleha ye kwanza chishabu atishandeleha umundu ni mundu ni kazi ni kazi akeleha bawatika naye omonzo were
4: bamata bambu chita metu kendero kokochao na bana basatu babirhola angale hata
11: bo enzo here ayo mundu kwanza si asiwe ni negosie a bref
4: ba negosie ba mambo bya mu negosiateur
11: ba me ba ni negosie ba mi manango mu biro ya mbubo ro ita wo ko mwati oyu abanga ba negosie bat
4: kunda daje tu kwa rasku esa ba yokoleta ba koleta ba ta keria di
11: eleta ni kuleta eleta ni kuleta okobi nda bisatu
4: akende beri negosie ba ke negosie ba
11: okobi nda bisatu ba mabe ebi nda bisatu ni serike isatu. Vaga besho serike kwanza isatu. Nesisa atu esho ni kodaje nguma. Nje ngata nda muleta lete. Eya ni kodaje nguma. Yani esisindisa atu esho ni kodaje nguma. Eye di dolari. Mabina breleha aho sawa. Nukosho serike isatu alihe nguma nenusu. No ndi nguma nenusu. Nebi nda kutia. Vaelewane. Kunisihabi ya risondali yavu. Ni aksidango kwa wangana gongo mundu ule mshofere. Mungu nimekufa batu senganzi. Siba ngabu ambwe senganzi yosi ule hai. Iye.
4: Iye ndima. Bwacho. Hori waiko suwabu gecho.
11: Oko yuko wako wiro mofu.
4: Iye. Iye. Aho suwabu. Mwaba kitaba mbutusha kolo mnu mfuyo. Waka mbutuswa bole. Waka mbutuswa bole.
11: Elisoboria ya bulia yenzoboria enete bagabe edepasi.
4: Edepasi tuwe tute. Edepasi kwa nende kende bia huwe. Edepasi kende bia huwe. Naho nabanduba ane huwe. Kwa wabili tutuwa kende lhabanduwe.
11: Akeri hatu.
4: Nero. Bamata mbuba batatu ero na utahula kabei. Aka kiake kaluango kwa mundu mungu.
11: Ndi ekestuwa ya uyamu wana. Omubaba. Omundu. Omundu. Na mabita ya mwari wa wakani holerako ni mbuzi kumi. Echu watatu kichemenye. Mutu na musi ibu tuwe bababa. Situweta mnyayuka tutahaya kunituwe bababa. Nerina mata hambacho mbuzi kumi. Ya mabi ni mbuzi kumi. Ataleta mbuzi kumi na tanu. Kumaiti tatu. Junge likuwa mbuzi makumi ngapi? Makumi tatu.
4: Ake vala. Mundu kwa kabu wachati mune na mnyata. Echiro mumu tima. Checho mewatelewa na ile. Inakuwa maneno mengine. Tukilutuwa lole ryo kumerera. Amusonge tiribu echike.
12: Bo inji ningendi wanyiti no wamabya uta wabo ya rebote isuwebo tesuwe ndishabo tachichiru donge vichiru vyo mshonda na rini ngabu wanyiti no sito ngete wadote wabo hanyewe mahikirolia arehe arehe arehe ndi hiyo mundu seyeri lakini olu olu ni mbali mbali olu olu wabana kulu wabu mba walo utia amabibia wanyachaba wanyabandu angane watemurele necherolu wanzaluhue negosiasi ya wara naho kundi mutanda chabo mukanaho labandu siwambo bakabya bakakerwa na yangana yenda inye wambo mutya ma achunga chama tarro ko mundu nnya kiratenu achunga ngachiria tarra kubo anga iriat iningendi bwanyu tenu obundu bukayitsanda ya oyuta watra oyuta oyuta tingro machere omobule wo bolengobo angana bwabe nene nereyenda nabana rerendra nabo siwanga bwambo rirekendeleka nerushu esombanze shahwa au ndo mwana yo moche suchat ngashasha ngashashe tulubanza abire bwate ngatalukira hanu amali etokoribwe neriwe rya makumbagala rya mayabo gabandu bendi nayo ne wetu na bere baboranet ukalorera ho wa franga mbelo tambuko wa franga mbelo ende mu yenali shipo yo mundu olubanza mulu wakalu shipo mubati shipo ni dolare nguma isharia menya kuye mabipo lubanza kushi ende ya vare habiri shipo ya mahol na rowe ende uwe shipo matendo kati uwe ende uwe isho shipo akata yale hende yae akata yale shipo yae mama morea kundiba vare menye ende yabu mbako ya mabihol imu na mwanza mabiro deliezo olubanza mulu wakala owende abere shipo ambu ya tuka nga nende riri shipo yao ambu ya monde meria vamaba hikahu ya vere hola ambu ok tuama vere shipo yao na ukare hende ye nga ende ya tunge te shipo yao silu ende hol o undia marundo mumetra ambu yo petio o undia marundo ambu yo riverive vama shakala nende ya mahondera ya mabulo yukari ya mabulabu muri ende vandubare kiminyako riri shipo mu ya mukina famenya ambu yo oyuki hirio kuye shipo nende oyuri hirio shipo olubanza mulu wakala nende nga wanya tino o wabana achiko somengo ko nendri isi endele haba na bewe na mba nga mwesho franga sengahe sishi endele ha sishi tuwende ringani yesho franga nesho mbene
4: aga nyerebe okay, aga nyerebe kweri yaho
12: oyuka tepeta aga nyere tu oyuka oyuka tepeta shari tso manebe kato onga haba naba chinyo
4: monda yeshari omonda betu
12: oko nge mubara nyeti haba naba chinyo monda na babe rebo tu wakasha hola haba ni umwe wabo na ye nabo muka kawe nabo sokulu wewe abo shifu kasha hola
4: okay tuwa mimi mwachiroma amabi nga naga nyera
12: aga nyere okay, kati wow. Amabi shari mubuwe nyiri akalengo kwa troka
4: okay alo jisilete libo tukende tambuka niyo
8: wasinja nyumba ngokon owe sweste civile muna naga nyiri nai ambu nyumba ati nyumba neche banda nebyo mundo muma abapanjiwa wali ya hola ramu nibasayi Nariyo, abaria kahiro mwati wakove urbanisme. Owe society civile. Abandobe urbanisme, abandobe aba makadastre, abandobe avironema, wabibu kwa utichi abando kondre. Semundo mumbere rehola, omumiate renge yo, musimba. Chedongo mucha natuika, omundo kahimbe chedongo chewe, chamita abandobe musimba. Bo, mia nabia nolonde wange area karasi yake ake istem probleme ngomeranga probleme ngomeranga yana ebetagatori yabike tukiroko bandu na bachabe lobero embere babye bakabuko bendu kumbe bana bakatsuka balebya abo bakatuma motere ngo bakana yakola ebyo bakatuma abyo
4: okay.
8: Kunde bakaye motere ibalisha bandu ababe banda babiko ko chibanda balangira ngo ko chere kwa bash yabiri tsukerilwa
4: oro nambo omubayer eshubrike sho mubayer shamita
8: apa shamita apa panje bewe
4: okay lo utake solution bayera
8: ba solution ayo bangaenda rako konde amusha kulona loke oticha abande abalo mu parcela yewe memisini basayi ale benga kandisha oticha okobye cherero nabindi byoshye byangasha koreka kundi tu anabine nemu oticha abo achocho nangamo borante basi abwe misonya yabando aba chihanda cho tu awotikaye aba nako nina babara yenda awotikaye asangule misoni ya yonda ketu aba ndo sibaba kamubu wako ndo
4: asangule yate
8: amusangule misoni ya ukawa mabe gongo mundu ewo wa mutoka ukasa tu nambene nisachi wa bonga ewa shaye singani risanduku awa mabie shombe nisatu ama sanduku troa na bongo bukande yako amabijio kipena vyo inje selui inje anduka inye na wati inye mabi waticha eche handa
4: aba eche handa echele holera wese babu wa
8: esi babu wa vendove na konde etuwebo ishi denominatera komena lo holo
4: ok vala leandre teribu wana wacha hu
13: ni wambu aba naba anoto wabiri wa hiro komo nye chibanda na baba wabu umubuti wabwe donge eche handa tuwabiri vire ruangu kone mwanawa eleta ni wambu elete ichiwete esolisio kumati yono. Kondi sini wazire kiba nganaze kavana lete sita pateko ke echibanda chabirite roko bandu. Nero elete kendi ya biasa ya kola angete. Nerio. Echi kendi vio muka tikati kaba bawa wabana na mubayere omu nye chibanda. Ikendi vio tu negosiasio elete ya bebatuera. Me elete ikendi tuolubanza.
4: Naribu wakanuwa mabi ya leta muna wiri. Utualu.
13: Injeri vya leta.
4: Wala magistrat Leandre.
13: Ni wambu hanona mavi avoka. Na mavi wanti tu yoko parke. Tu kunde parke kendi hika. Nero tukendi ya tukende roko vye parke. Okay. Injenga muavoka. Gendi venga ni
4: kusitu. Muavoka numba wa mavi ya magistrat. We mwenye parke procureur.
13: Bo apreza sini si omuambo nga wiri ya tichi. Chikari kena rekacho mavi ya labi ya leta. Ni wambu ya leta inambi ya meambo.
4: Tukatungo muambo ya tutuleba honorable. Ukata kao.
13: Okay, kwa mabia ndiroko muambo wa honorable mbalimbali weleta. basi vahorekerane baba aziki avandu akole necherero ebya mahweraho
4: vala omugambo goyo magistrat procureur amabo alors che mwana mwana na na manangira meno ya chinaye
6: inje basi ningabwende ngaha omu mama muri chatu ya pole basi na bana langera bana mwenye obulie kwa maloma na ribwe ningata shatakana pole kwa chanda chatu cha matembe kwa kasabolo padiri watu Celeste Kasavola.
4: Okay.
6: Na mama hepole nabo. Nero ingaburu muzazi. Omu mama nganje. Obukola bukaluma. Eruluwa heri abana basatu bahonaho. Nelubanza. Nero ningamuburende bo omungu amuherwe yehekima.
4: Yehekima
6: munyi. Omungu amuchimira yedonge abye muhekima ai susaye. Aike haye.
4: Ewo amabi ya roho, we roho wa mama burutichi.
6: Inje na mama buranete. Inje onololo mabyango loyengo kwa musika wa yanapika wa masasi inje bavere bavambone kwa merere lunje tuna mabonde kumbe muli abamutene kwa merere longa ndulusha yo mwana waye emona tokere kwa meralo kandi bakabambu kandi wabe kwa meralo nero esalera yo musoda vuna mwandi ave yekaiko kwepokera ine wa wabuka pokera so esho sese wote faida mbaresha aye na mbaresho mwana waye emibire yo mwana waye ndenye kolera esho franga chenyu sese wote chenye ringa bwira abazazi bo mwana Neti tu ehekime yoyo banayire ataba banhe bengai ataba feni ne bekanda bahachi babiri heria babiri heria
4: bayira bantu
6: ibo tu baturere no mwiturera ngo yunalia buhana abana basatu nembe ne makuru tatu nembe banabo bukali ibo bale baya cheronga bamakolacho bate bale bayenga bamakania bate ese habya malwa kutsepo kundina mwa banabya no munyumba iwe yo naye ndi baye banamumure babya mabule Sema bya mabule.
4: Okay.
6: Babe bana momore.
4: Twa byo chuma na mana
6: fleke rwa gana. Ndio naye bana babe nanga kare havate. Ali hebo tu.
4: Ndio mambo wewe ubuge cho bakende ndara.
6: Nje na mabibu anete bakwamane ababere. Isi ba mugandamiza ya.
4: Ndipo utake ndi mwenye.
6: Ende na mabira yoho. Na mabibu anete ndi ne bana basatu. Nimbe ne makumi tatu.
4: Okay.
6: Na romambe ne makumi tatu bale baya bazazi ngabakande mwanyirambobo. Itoto mabua. Chotia.
4: Ndibu buwecho.
6: Ndi nimba na kaya nzengo kwa hundi ya nari ya buwa.
4: Okay, vala.
6: Nimbe ni kumi na tano.
4: Chamahu.
6: Narona chereru ba mabe kwa manamucho.
4: Okay, vala.
6: Nesha serekai ba mabe kwa manamucho.
4: Okay.
6: Mela kini eleta hii kasa omwe nye parcele. Nomo bayi omwe nye shombiri chesho ali eleta.
4: Okay, vala. Wanyanze. Tukeba uli magistra uli.
14: Njini ni mkalani.
4: Kutu uli roho.
14: Njini ni mkalani na ubra maroho ubwa chambo chawe.
4: Ok.
14: Shia na mnezi, tutuka kolabi, pichi koma wa beji.
4: Ok.
14: Bon, afete nani, oluba zangu kulo nabiyo kwa mna makani ya lo, kulo na lotia. Na mama waho, o meka vensengi. Na ya anapangiri, na jino monde monde. Mwana hivile bile kwenye kaya utrale. Na jino monde monde. Meba za tuwa luba holao, surplus. Na bakaba tabalaye munewira ngabahe mbombo abanyemushimba bushi kundi bandunga lwe bana suru kumezuruji bakaba tabalaba napo munawira ndira bandu banda balobo lubo kundi bandu bakure beni bakata tatibito kumamutu bakaloko chiro kwe lume baba étudiant basbere basbere baber no munde no munde mona umatsi we shubrike abaringa kalakalira umatsi manyi kutukuwawo okochibanda kwa imano zendata ndira manza manyi nabare luha Nakabia beluha mwaberton jubrike mwangemuri ba mukabo mbashu ba brignyo ba presser mwaberu mbashu mwatonda nashwe nero sasa mumananza mwenye wakarengikana anga mwabia ina luhire mwabia kalua nero mbula ya ruanza riga ba shubrike sho kusudi sibye
4: mumundo
14: mumwa Omenye kwa chikalu homo mwezi. Ngambi wanewa kwa chila mblase mbelishi wakati ya saa utuwe timiashu. Na munga wabri timiashu kumbu unami alivyotu ya chema jengara mblase chungu mwezi. Nembula wikalu ya hundi ya cho. Echa tsanda. Echa kwanza checho.
4: Okay.
14: Echa kavere uwa nzalu unolu kwa salotia. Ama nyumba utuwa mwishi imbitwe. Mwena ya sabri ya hande. Yangano mwono mwumutitituwa mwari ambeno. Ama nyumba utuwa mpasa utuwa make make. Wazana nabubu labo shofrank. Nerebo ukulwa tetene chibanda chehaguhine nyumba yoko namo ino mpangishe mabandu kuse kwa otseramo rombro hibrike ukaje badilishe bwimbe wao nacho je byakuhine nyumba kundi pasene ninge nalo tewa bisuma tu eje kisumiro ko bandu nerebo hanu hakasa bandu beletai abandu beletai bana mutuli yira tula mabasele wo tutya make make oruka sibita mna musungi mbo atambo e pasele 3R enge ko 3R ati aleta siri lira ye e parcela ye uli bawo me bale mutule kosho franga na mataxe au parcelaire bana mutule shoko omunye mushere na muri asho mwame baswaga na muri sho franga otbotai nga nga ndo chitasi je parcel amune $35 e warasho mune ne siwe oko e parcel le yue ekeke yue
4: hoka lola na hayi
14: ngata wabra ndeleta yeri na nubanza luno kunde yeri ya watio no au le parcel lenge c'est vrai mon problème yo kunde tendi sonye tendi tunze che banda ne re tendi yo ngachinga ya chitme olo banza lu nene lweleta kunde bakatuli ire tu mapale make make
4: le tai po hiaba ababro la makare
14: bwo tuke ko tanga tanga bo ire le ta kunde tu leko franga ikatu autorise tu himbe tu tia tanga bo ire le tena tu takagala
4: na romolo banzo le
14: so romolo banzo lu ele te ba yeso helo ile te shombe njo ba mahula hanu ni 2500 ni $2500 romo tuli mwambo wo ke buga demi awele tika waito mundu ave hola par accident ngambo wa mura $2500
4: okobore mundu
14: okobore mundu na rese $2500 vareteyo abantu baleta kundu bakatu otuze
4: tukole tatu ya bula yende
14: ndi tukobule ro administrator wa Robert kutu tukobule kanzo muami wa kuwa tu yimbanji
4: ayo na mubule sha bazalendo kana mugere sha mubula sha lobanza lwa mwana mundu ali
14: ahola tukatu ka mubuli asho angana rulasho alafu tukota kuwa tu loko bwenge bwewe kundu bantu kanzo yaba kaba kuluba kulu izo chini bwanga kola
4: okay vale
14: na unga bwana kambaluma ne munu abantu boka kola chindu e unachi uka kola wa isinga nacho
4: ndo mudeselile kando
14: ni mudeselile ndo ndo bwana uso obuzwana hanu mudeselile wao na aleka kola chi bwana abantu bakamba sho brick sha kuigune nyumba abaje tembe bakanzo yaba kaba chi deselile mesiwa sibe kwa mrezi wa shiba ngakola ngomwe uri mu chef deselile zo chonga kola ware kabo
4: Ndugu
11: Gasa bakata karibu mbisho brig wewe ulienda hata hiyo na bindi no kwe hiyo ndonge na bindi no okwe ndonge na bienda we mwere we bindina omba dro ndonge ena bindina alor esa mumurigira ndonge na horigira ndonge esa kata ke
4: horigira so wabu achindu
11: voilà ndonge kata gribu anedia ndonge abumba dro ngono esa kata ka erebu mbisho brig akabumba ukashishira ndonge ena la bridge ndonge machibanza cha ujo wandata ndonge esa kata le glamme rat ho lo singa hebe kutse tsoraho ndonge nga kuha eso franga ndonge uume ha aba patro vha nene ndonge vana mutesa bandu mo metse ringe
4: okay vala katolike na nachi hachi ya okay
15: acha chikande vya chi hachi ha kunde ni mukimbizi yoyo kwanza nyumba ya veterer abiri heria na nomba ebi shibi ya verhera akandi lwale lupitali
4: ndabula
15: nga kahikira na ngabani ti abandu boshi abali munobwa
4: mushimba
15: Mwishimba no butembo boshio yuwe wire ne mwatse abantu abana bashatu ba hola bateka ndiko mukimbizi abantu ba ihire choko pa mwatikaye kumbine lwana lupitalina nashunga haka ndi hikira
4: ohokelere raba na
15: bene naba ndeba kana bubesho mbirichi nabo bayo watika yo ndwe shumbirichi yo
4: okay
15: naye ba mwatika malubanzo
4: lwa ba
15: kumbine chanda cho bayo hoba haka ndi hikira kwanze ne nata katulera ho hobo lobolo basi no chi mukimbizi ayo twalwa shire rishasoma yo nana lwe maikengu muno bromene le mabambinje na ina biri himba muna uli nyumba na mai maikengu na mashalo na mam na nganda saha ngoma erlwe mabambinga ya otsera me mungu abiri ni watisha bo
4: okay.
15: Ni namu ndita sha himba e mabambi
4: ero
15: mukimbizi basi tuba muatika yichisha
4: okay. Acho cha na machi hachi
15: okay ero mundu shire tia
4: Javier
16: na icho itu chikivya cha chi ya corridor bongara zikona shima kwanza balimu boshi okovya Babari chinga karas. Ni ambo mbaka kule kashi baka tutungara bana.
4: Okay, d'accord.
16: Echo ni wasinja bali mu bushya bani mu Kongo.
4: Okay.
16: Inga suba yokocha musha kuluwage.
4: Jo wanyanze.
16: Iyo wanyanze okongambo yiribu ambu.
4: Eleta.
16: Eleta ni ambu omu abana bali hawe. Esiki tungo ko tule muno. Nyamu hangamatu hanjeka. Mutu anamure. Ye ngabula yibwe mutu ne kabisa mbu
4: wachukacho
16: ndiribu mbiru ne aho yamangama ku handeka
4: wachukacho ndiribuwa
16: ne ambwe chereho oluholo siruliko mukimbizi siruliko no mundu yuni aho omundu amabehola ne mbu tochiro chiwe chikabe chabere
4: chabere hika okay
16: tulikirisha kwamba tukiba tuha oyo we chibanda akayar habana eske ne rumuto nale hanyamwanga katwanjika kwe tune kabisa njinga njihano
4: twana mayihira choko
16: Etu yira choko tubo shimundu kana na ukona
4: nzipo yi mbaya mbaya ya luma mwana wawo na runi ya ni apata
16: basi ni ambunga
4: ni echiro cha mahiki
11: Engane utitu nyamu nyambo nyamuhanga ebitu kwalwe bibwiri atia.
15: Okay.
11: Chikarika baba mumundo shageta yendo mochero echete chiu.
15: Okay.
11: Ano muno nosungo mundo mumo mone gwanu echinywa am strong. Ati bomata bibulu bupalio. Bomapika bana basaro baba mahol. Muko muketo kerigeri bupalio motre. Obupalio bore abanabo.
15: Ndiko bade rwose bupalio so ngakumbare bono bupalio.
11: Bado
15: yene chebanda no mundo wako ekacho shabe mbiri chishwe ndashalia kwa dollar sewe. Narini akora tibulu bupalio.
11: Echo ni aksida, donge echo ni aksida kurdo,
15: okay.
11: Echo ni vendru, niyambu mungu yuwe shimi yoshi. Echo ni lulu, lulu wabo,
15: nechiro
11: chabu, tichu luche, cho.
15: E parlema ya mimi ya mugambo wa Javier,

0: abantu mu bahwako mutwe hirako kikira mburero ye neriba ibe wamburero tukanaye
1: uko ni mbwinge nyina shimiye ibiri
0: eh
1: uko kibunano muko hika buko niyo namuna buresi beshe imboko kime muba luba huma ko bamaye imboko bendete am basungu ba bereta sio dawo noko bulieta nako mubwe hikako nako esi twangasha kiruka tukaye muri tukalavako eh twanga basi imbalu bachinge shonzira shiushi
0: aho mwahiko mwaso bukunya mbo bototoro akatukala mu peste
1: mule
0: nanie kahoru
1: mule yanga hula monye
0: dizantiri bakola mo diare bayo yo yare wala munaye bola na bende bakabendola men rabia binene na rakana biane bukuni kwani yo musase bani abona kinaki nare kundi obukuni bukasa nyabo abe hukabe kasa bikaye bendola kunena yo bikakula ne bendu bikaratsara marenge kanyamana na kwena na abe haga iba kae ulana abantu nya ya yamwira ha sekangasha na bintu byo baba kamutwalera byaria bye nayo babere bese lwa huko ngukune mubutya ba malupitali munawira mba ese mwalo mukare ko mundu mu bya munana na be bitusi bahirwa ha na ba makuni wakala kaliri ba musegire na rifwe abasokolo na ba mukaka na ba hombere kuitwe arisuka ko akakiwanya cyuma na mana munane Elisu kwa kachewa nyechi uma na maana tano. Elisu kwa mbareka nyo kachewa nyechi uma emili kumila. Yabandu abandu banemo ite ya makuni wa kusimu kusangwa. Na banye misi lero iwa nimu ira awa yiria. La saje fam. Oche. Echo. Lero tuwe tutu kwa Afrika kundi mtu kwa uti haba rove rwa ye. Awa Afrika vusi tuli. Babu maba wa Afrika wa abe misi iwa nashi. Awa yiria waka ira halbutari. Na aba ame bakari ya. Ebyali yuwene vina sombwere. Kandi banyono obuki bobo buna sombwera na bakande gotsera kandi bo sokolo na botatsa ibene shiniri hibo bana shino bwiga nero eba wa yo shiri kawa ibene shiniri lusha omunyumba mwe sawe ribirya ibene shina shongo kushabukalu na shombene shabukalu sekaya subala nero iwe yi okarongi kanu weni bani mubirya ne ribwe ba ya usare nero mwana na ta kinyacho mana riba kabe bibirya numuya Ebitsi bwe byo byaho yarariye yo ibe Yesu ndiyari umwazi singo yo ta.
1: Kare ko ubuto bishubiye
0: yo. Yo sabor. Bishubiye yo yo bya.
1: Tuka vuga nyina wote na ya hekani ka umma akitaka chama ho. Akitaka chama.
0: Ego kana.
1: Akire ko sho dawu ka holeshe emama bali. Kusangwa ebeni moya nabi abantu bakare maya kakao. Nari kushi kukalwa shubaru hiviri. Eje ndri ya genda wabu nindu. Nari wabu nindu baba raba hike basa. Nari ba hika haure nyo mwere mata. Atere no seremari ayote. Ache. Atita kanganie baru hika ayo waure raku tishiye. Na yini ya kanganie ayiko weu. Nari wulu waye wero tatara kaka yu ya wutu kumbundu. Nari ne masereka kwa ya vera yeti.
0: Wakaula.
1: Abari masereka. Shiba shiko baka mbana mwona shiparisali ya sikabu shiba baka pibu lakini nesha bena nesha banyisiri ya mpilo mbubu kusa mba ekarte henemo mba luka babi pimari babi pimari nari shio nimerosha yenda
0: shikala mbomo mbululu
1: nari yo ngabwe raba netubapine kunga ho bara kerinkan bakaba karagerata ambo ba president mubali sho franga sya banyarwanda kikara ka banyarwanda batu ku eh makao eh bakaragerera no kumara rukababo bani mundi ati banashi batu bani mundi hibayo lakini chabara wola chabara gen
0: ayuka ulaya ka bisi kwa kucho
1: eh ang no manga tande bya ko chinde ka bini viri chini aga ula na chushi eh
0: ocha ayuka
1: ukande erena yabara na bandi ambo ba bubabira ababira abo bakanibale nayo bakabya bambo ambo ukapima nare wabaga neri pima bano baya kugita
0: bakanibale bamubu gako
1: abantu baya kuhunza eh niba nayo kuhunza
2: yamurirwa kwa manyumba akabuta kwayo wawenya nyama nyumba akabuta tata wawenya nyama nyumba tanzira mukali jari lanaye yuta
3: kajio moto butembo

0: Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo.
1: Mambo ya kutuletea vita Butembo, Kyondo, Burondo, Bulubango wanalia. Munapenda watoto wetu wasiwe na usongo, kila siku tu ni kupigania dongo. Munapenda tena mkuwe na uongo.